0: sa didoy sa kalit na namit ko ban. Renak wangkal ko sila, renak tatilak panunel, narunak at pokok sa 77-95-66-00.
1: Di Juan Chinaus, detail sa nintenamiento sa Lincalepan, ak na kanaw anit, anit ni Claudia, Celia, ut Alicia. Kuy halang chik ni siya, tingkam chok rev ni Rabin ut ni Sumatin, na kwanin siya kilal, sa iskabana, kaya ni sandalias rin siyo vinil,

0: En Poptún Petén, Radio Utancá. En Escuintla, Católica del Sur. En Zacapa, Radio Pax. En San Marcos, La Voz de la Buena Nueva. Estas emisoras forman parte del grupo radial.
1: Ganz kalbiko, ganz akal komones, kos kacera stikla kiks, ben bantis tele kawadyo. Nas kepeli loklak ekla, in reli kutan martis. Wib reli po kunyo. Akyo ko chibek, skwa klipo reli chaba kwa ye, kwa kibs kakal, skwa kokop chiam. Chano choko, ribali kutan, chano naka. Nakaberes likutan karuna kabi komones anakuan sakal menyal anakuan sakal na akman na krak laolak pahabanel ta repok likakutan menyal kebriye musen kaut suanak nakbalira ilal joko rabingkil nakbalikamsi menyal nakbalitocek nabali lili elkak wajal awanan ne nabali joko siya mingil kosas ningkal tenamit aranjak Israel aran Ukraine aran Iran jo chakliplet tenamit rikin tenamit majal awanan Pahangan ako ang kukan ng kacin ako ang nakalihonal balko isakal te kasig le kawas yung kaja sa ispanak te ispano li sa ispacho ulit ka mga kacin yung ka te kasig ispanak tento at kuhan sa kaben manya sig malos ko sa pali karun jokos sa na tiyo aming kil li karun jokos taupas manya nabalik ko sa na sa libyan yung kaltenamitan yung kechi kang mangkuek Nabalib likok al nge sena kuli skwar ubeliha sena nge stuse sa skabana kebli nabek li sugwae se kam se kana pek sa sbene mayal se mo kebban isak uteb likok al mare se kole utana nge soto bangrari balib kebli kok moy isak kok al Yung kaya school balis siya na kwa, chiko siya na te siya na sak, utlao kwan sutro nga siya chal, ay kenak na kwa kwa, kaya nga na kwa kain, ako na kakwa ye, ako ni ayos, utna ka na, utna ka kusla na, wangke, barakli te kasaka, maya. O gami ko manis, kwa ye binas, ye kelos, hahay. Leka musika laola, kuban, Los jacarandosos de Cobán y su trío encantador. Bajo el cielo de Cobán choque la ola Cobán cuaye aneca himna cuibuyana.

Ogami ko man sa banan kuwak sa kay kasal chike li honal de nak to kulak sa kal sa kuwak sa li kuwak bar kuwang la lak chabi la binel ko ni ka TikTok manyal jo ko check sa li TikTok kuwang ko ako sa li ka WhatsApp para li radio 46 70 85 36. Mayan la banana rang kuwangko kana flori to karanch ko San Pedro Cacha chana ko king kawa flo kana flori o kana ko kawa kawa Francisco aran sa stepal banka chine bla banka la se sa se pata la chiko bayak akwek chiko kalangwi la chiko kalangwi la chiko banya Awanan yo ko chikulak rin lak leo dang. Sa sanas che lak leo dang chene kawa Marcelino. Echa kwe siempre estoy pensando en ella.

536 parang narawakin na kita klatsa kung nakle audio aski narawakin marak na kuwe bakchak sali 79-52-19-28 Chiruli Jonala na kwa nakataklak kuchik sa Ischosh Maria to Haran San Pedro Kacha Chiruli Jonala na kwa ang karepinkilas temerario sa Ischpich na Shpacha